biso bese bibi ndenja monu bilangu buka sangolo bakwala nabi obi biso bese bibi ndenja monu bilangu buka sangolo bakwala.

ti shali nsha ko khaya ka a khloti tan ko ko ba kamwa aka tsanga do ko ba kauna makhaka a li ngi a ji ki tan ko tsoma ka ita ne kamisha ncincing eqala jwa khaka ji ki tsita ka de ko ko tsoma ka ma tsoma tan manga ntsu ko ko tsa di ka ya tsiku a qushi tsuta de ji ji ko tsi na ki ka ha ma tsoma ya de tan jwa ku di ko ka ka